0: Da kami alo weather gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911.
0: Da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gorisinagaway yoko kami karita kalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit seka kami te komi seke talo.

0: kami alo weda re gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nyira ni chako yakanta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakanta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakanta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakanta ka kayay Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawi isa ke, kunyita kanyi, isid yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi se ke talo.

0: da kami alo uedare gorki tsaka kami seka ya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da kakaita na dokoshin isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gorisinagaway yoko kami karitakalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te komi se ke talo

0: kami alo wedare gorki tsaka kami seka ya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da kakaita na dokoshin isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gorisinagaway yoko kami karitakalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit seka kami te komi seke talo.